di ta mixum stan an khasi gidais tu ka tu po no nanisipo nanisiko putoni tukska CJWE

I da miksem stan an chasi gdais tu gatu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.